0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higop, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
4: Boss Max 3.
2: Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drug Store, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Welcome back to RJ Sunday Jam.
2: This is Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling sangkap na coffee beans at puno ng

0: RJ's Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsik to. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat, zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Umaandar pa ba yan?
7: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
6: Bravo!
8: Vroom, vroom!
6: Bravo!
9: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito, pagkapareho yan eh.
1: Okay na po.
0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalakip po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, sa mga papasok sa eskwela, paalala po ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa mga papasok sa trabaho o opisina, may gagawin sa labas na mahalagang pakikipag-usap bago po kayo umalis ng bahay. Kumain po kayo ng busog, ha, sapagkat ang almusal po o breakfast, agahan, ay pinakamahalagang oras para kumain tayo ng husto, busog ang ating pong mga chance dahil sa kailangan natin ay maraming enerhiya sapagkat mahabang oras po na tayo ay magtatrabaho. So walang mga trabaho, simula na po ang paghahanap o pagtuklas ng mga pagkakakitaan para naman nang sa ganon ay meron tayong maitustos sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Pabatiin po muna natin si Don Pepot alias Ilong, Redon. Oh, dati si Jingpi ba? Okay yun ah, class. Pinsan si Jingpi. Napunta kay Kim Jong-un ng North Korea. Napunta kay Balut. Eba eh, ngayon mas matindi ka. Ha? Congressman Ilong. Ano ba? Sige, dati.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Alam mo, Don Pepot, Lunes ngayon, kailangan simulan natin ang araw ng masaya bagamat
1: yes,
0: masyadong matindi ang tensyon na nangyayari kapaligiran.
1: Mm-hmm.
0: Mga nasa gobyerno na sinasabi nga natin ay tila labo-labo, wala nang jurisdiction. Lahat po, ha, pwede, ha, na sadyang nagpapagulo sa kaisipan ng ating mga kababayan na kung natatandaan po ninyo, nagkaroon ng habulan sa Senado dahil dumating o pumasok, ha, si Senator Bato de la Rosa dahil sa mahalagang kaganapan na gagawin sa Senado na kailangan ang kanyang presensya.
1: Yan
0: ay sinasabi na pagpapalit ng liderato dyan po sa Senado, ha, na nagkaroon ng bilang na 13. Na kung saan lumamang ang dating minority na ngayon ay siyang majority sa Senado. Ngunit hindi po dyan nagtatapos sapagkat ayon po kay Senator Cayetano, inatake sila. Ha? May mga nagtatangka na pumasok, hindi sila nagkasya na habulin lamang itong si Bato, ha, de la Rosa, na akala nila ay agad-agad mahuhuli nila. Nakalimutan nila na itong si Senator Bato ay isang dating Scout Ranger, sanay sa labanan, mapalupa, mapabundok, abay eksperto sa labanan si De La Rosa, Senador Bato De La Rosa. So hindi nila nahuli, nakapagbutuhan, at doon nga po nanalo ang Senado. Ngunit kaginsa-ginsa ay tila merong komisyon na nangyari, ha? At nagpahayag sa Facebook, ano, si Senator Cayetano na sila ay sinasalakay o inaatake sa Senado. Nakalimutan siguro ang NBI o baka hindi nag-review ang hepe ng NBI na ang Senado ay isa sa tatlong sangay na malaya ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: One of the three branches, independent three branches of the government.
1: Koy-koy.
0: The judiciary, executive, and the legislative.
1: Yes.
0: Kaya, nagkakaroon ngayon ng tila tagisan sa pagitan ng pagkakasuspindi ni Ombudsman Remulla kay Sergeant at Arms Mau Aplasca sapagkat sinasabi na bagamat ang Ombudsman ay pwedeng dumakip, di ba, o mag-imbestiga sa mga impeachable officers o officials ng ating gobyerno, ngunit mayroon pong hangganan sapagkat bilang sangay ko equal independent body,
1: yes,
0: ang Senado, tila yung sinasabing pagkakasuspindi niya sa Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay wala sa ating saligang batas. Sapagkat hindi nila pwedeng panghimasukan ang pagdisiplina, di ba? O anumang maaring gawin sa loob ng Senado.
1: Internal na lang Senate.
0: Internal yan. Tangi ang ating Senate President may karapatan na magdisiplina, magparusa sa mga empleyado ng Senado. Kaya ngayon, diyan nagkakaroon ng kailangan mahabang paliwanagan at tanging ang Korte Suprema lamang ang makapag sasabi, ha?
1: Yes.
0: Kung ano ang tama dito sa desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na pagsuspindi ng 6 na buwan kay Sergeant at Arms Mau Aplasca. Di ba?
1: Agad-agad. Yan naman kumpleto.
0: Ngunit, ngunit may mga nagsasabi na bakit si Matibag ay hindi binigyan ng suspension. Di ba? O samantalang maliwanag naman base sa pag- subaybay ng taong bayan na ang NBI na nakita mismo sa mga video, di ba? Tinatangka

0: pasukin ng Senado sa pamamagitan ng pagsira, pagbarena sa pintuan na nasa banda ng GSIS. Ngayon, yan na ngayon ang pinagtatalunan.
1: Yes.
0: Kung ano ang tama, sino ang tama, di ba? At tanging Korte Suprema lamang ang makapagpapaliwanag.
1: Yes.
0: Sapagkat maliwanag naman eh sa ating saligang batas na tatlong malalayang co-equal body.
1: Yes.
0: Ang tatlong sangay ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: So, dapat ipinaubaya kay Senator Cayetano, kung may mali, iimbestigahan ng Senado, at kung mapatunayan, dapat si Senator Cayetano ang maglapat ng parusa at hindi si Ombudsman Boying Remulla. Although, o kahit pa sabihin natin na ang Ombudsman ay pwede na hulihin, imbestigahan ang mga impeachable officials ng ating gobyerno. Pero si Aplasca ay hindi impeachable. Siya ay tauhan ng Senado bilang Sergeant at Arms. Kaya hindi niya pwedeng suspension o ipatawan ng suspension ni Ombudsman Boying Remulla si Aplasca.
1: Ang agad-agad. Hala naman complainant. Hala naman complainant.
0: Samantalang si Matibag ay parang hindi natinag. Ha? Bagamat halata na siya ay nagsisinungaling na walang NBI daw. Ha? O dahil nung una sabi niya talagang kasama itong si Trillanes sa mga nangunguna para arestuhin si Bato. Di ba? O pero hindi nangyari nga dahil nakakawala si Bato. Ha?
1: Yes.
0: Nakapasok siya sa loob ng session hall na kung saan ay kasalukuyang nagkakaroon ng session, hindi ba? Kaya hindi siya pwedeng, hindi pwedeng pumasok ang otoridad, ang NBI. Na nagtataka naman tayo dahil sa mga paliwanag, hindi ba dapat police ang tinawag ng GSIS para mag-secure sa vicinity? Di ba? Bakit ang NBI na ang trabaho ay mag-imbestiga lamang? National Bureau of Investigation. Maliwanag po yan. Hindi sinabi na National Bureau of Security and Exchange. Di ba? Ano ba naman ang nangyayari sa ating mga opisyal ng gobyerno na parang labo-labo na, na parang wala ng respeto sa isa't isa? At maliwanag naman, huwag natin sabihin na sila ay tan-GA, huwag natin sabihin na sila ay bobo, di ba? Tayo nga ang pinapalagay nila na mga mamamayan, taong bayan, ang bobo at tanga dahil walang kumikibo na kahit alam naman natin na tayo ay inoogag na, di ba? Dahil mahaba po ang pasensya, mahaba ang pagtitimpi nating mga Pilipino. Di ba? Yan lamang tinatawag nating korupsyon sa flood control na umabot sa 1.3 trillion, tama ba?
1: Opo, yes, opo.
0: At 805 billion maletang salapi na ipinamahagi di umano ng mga kinuha ni Saldico na dating Appropriation Committee Chairman na sinasabi sila ang nagdala ng mga mali-maletang salapi na naglalaman ng milyong-milyong piso bawat maleta sa mga politiko. Ngayon parang ginugulo ang tabakuhan dahil umiiwas sila na mabuklat

0: palad ang katotohanan kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa liderato.
1: Yes.
0: Kaya at all costs, sabi nga, nung daw nag-utos, kahit may mamatay, kahit may masaktan, ayong kay Senadora Amy Marcos, kailangan mahuli si Bato. Tama?
1: Yes.
0: Oh, pero sabi ko nga, eh, Scout Ranger yan eh. Eksperto yan sa labanan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya...
1: Kahit kinakatsiwa yung tumatakbo yun, eh.
0: Yes.
1: Survival ngayon, mode yun eh.
0: Ngayon, ang taba nga, pero ang laki, di ba?
1: Mabilis.
0: Oh, pero mabilis, di nila
1: aided
0: nahuli.
1: Aided na
0: yun. Oh, eh, kumpara dun sa mga humahabol, oh, hindi nila nahuli. Mm. Oh, ngayon, nakatakas, sabi nila, lumabas, kasama si Senator Robin Padilla na isang mabuting tao, isang mabuting kaibigan sapagkat sa gitna ng panganib, hindi niya iniwan ang ating Senador Bato de la Rosa. Mm. Siya yata ang nag-drive nung daw sasakyan. Kahit sila hinarang, eh, tuloy pa rin ang paspas na patakbo at yon ay sinasabi na tila wala na. Ngunit may mga tao na tila inuugnay naman si Chavit Singson.
1: Mm-hmm.
0: Dahil si kay Chavit daw sumakay sa lancha tapos sa helicopter. Tama?
1: Marami haka-haka.
0: Oh, marami mga haka-haka. At kung sino-sino mga pinagdadadawid. Mm-hmm. Pero sa katotohanan na mali ang kanilang mga sistema ng pagdakip. Dapat nakipag-coordinate sila sa Senado. Diba?
1: Yes.
0: O kung sino man ang presidente ng ating Senado, o kay Cayetano, kung si Cayetano dahil siya ng Senate President,
1: yes,
0: dapat nakipag-ugnayan ang NBI at si Senate President Cayetano ang magsusurrender.
1: Yes.
0: Base sa kanilang pag-uusapan kung paano isusurrender si Senator Bato. Pero mayroon din problema. Bakit nating isusurrender ang ating soberenya? Hindi na si Bato ang pinag-uusapan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Na in a silver platter, di ba? Pagbaba mula sa Hong Kong. Kanila na itong dinakit
1: airport,
0: sa pamagitan
1: airport, eh.
0: Oh, sa pamagitan ng dating PMP Chief Torre na tila na-demote dahil ngayon ay manager na siya ng MMDA.
1: General manager.
0: Okay. So, doon makikita natin na meron ding problema.
1: At kinakustyon pa yun hanggang ngayon.
0: Sapagkat maliwanag naman, ha? Maging sa ating konstitusyon.
1: Yes.
0: Yung sinasabing 9851.
1: Na ginagamit diba? Nila.
0: Mm. Na ginagamit nila. Eh, umalis na tayo eh. Diba?
1: Yes.
0: Nag-withdraw na tayo sa ICC bilang miyembro.
1: Yes.
0: Diba? At epektibo na dahil nakakaisang taon na.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, mayroong question dyan. Diba?
1: Yes.
0: Ngayon, gusto na naman nilang gawin ito kay Senator Bato.
1: Mm-hmm.
0: Oh, at ang tanong pa rin ng marami nating mga kababayan, ano ang papel? Ano ang posisyon? Ano ang kapangyarihan? O sino ang nasa likod ni Trillanes na mas makapangyarihan? Bakit siya ang nagdala ng warrant of arrest?
1: Yes.
0: At siya ang nangunguna para arestuhin itong si Senator Bato. Si Trillanes ba ay miyembro ng ating PNP?
1: Mm-hmm.
0: Si Trillanes ba ay miyembro ng ating kasundaluhan?
1: Mm-hmm.
0: Siya ba ay miyembro ng NBI na hanggang warrant of arrest lang?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero bakit parang siya ang porsigido na arestuhin maliban na lamang kung siya ay may kaugnayan sa ICC o siya ay staff ng ICC. Urang ko, naroroon si Trillanes. Si Trillanes ay isang katulad na lamang natin, isang civilian, isang ordinaryong mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya wala siyang kakarapatan, wala siyang kapangyarihan para magpresenta ng warrant of arrest sa sino mang aarestuhin.
1: Yes.
0: Oh, yun ang sinasabi natin. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan dahil hindi na sinusunod ang ating batas, hindi na sinusunod ang ating konstitusyon.
1: Yes. Yung tamang
0: diba?
1: Proseso nilalagpas sa nila.
0: Kaya magulo ang tabakuhan. Ginugulo ang kaisipan ng ating mga kababayan upang makaiwas ang mga sangkot sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa habang tayong mga mamamayan Pilipino ay naghihirap na kung saan sinasabi 23% of the Filipino people are hungry. Nagugutom na po ang 23% ng mamamayang Pilipino. Ngunit walang pumapansin sa ating mga opisyal ng gobyerno, sa ating ehekutibo, sa ating mga mambabatas, di ba?
1: Yes.
0: Na dapat sana ay tumutugon sa problema ng mamamayang Pilipino at isang tabi muna yung impeachment. Sapagkat mahalaga ngayon, lalo pa tayo ay nasa krisis, walang kasiguruhan kung hanggang kailan matatapos ang krisis na ito.
1: Hirap
0: diba?
1: Na kaya pambuhay ng tao.
0: Oh. Eh, hirap na ang taong bayan. Hindi ba marapat lamang na kumilos ang ating gobyerno, magbukas ng mga programa na pangmahaba ang panahong pakikinabangan
1: yes.
0: ng taong bayan, katulad ng hanap buhay, magbigay ng hanap buhay at hindi puro ayuda na katulad ng pag-distribute ng 200,000 sa bawat barangay na kaya nagkaroon ng problema ang 84 na barangay dahil tila sila ay naisa isang tabi at hindi nabigyan ng ayuda. Ngunit sa pamagitan ni Congressman Leandro Libiste ay nabigyan sa huli ang 84 na mga barangay chairman dahil lamang tila nagtampuraw di umano ang gobernadora na may bahay nang dati ay finance secretary at ngayon ay executive secretary Ralph Recto. Wala na bang iba na pwedeng gawing executive secretary kapalit ng dating executive secretary Lucas Bersamin na tila sangkot din dito sa sinasabing mali-maletang salapi na ipinapamahagi ng 18 ex-marine na kinuha o hinire ng dating chairman ng Appropriation Committee Saldico na ngayon ay nasa labas ng bansa. Nagkaroon ng nagkaroon ng force na sabi nga nila ay na-ground ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at hindi ito nakuryente. Ground lang. Ibig sabihin, mahina lang. Dahil mali ang ibinigay na impormasyon. Diba?
1: Ba't hindi yung natutukan nila ng gusto ngayon para maibalik sa bansa natin?
0: di magsasabi ng totoo. Ano ka na ba naman, Dong Pepot?
1: Puro bato eh.
0: Lahat nga ng sinatawag nating diversionary
1: yes.
0: tactic ang kanilang ginagawa para mapigilan agad-agad hanggat hindi dumarating yung 2028. Pero kahit bumaba sa pwesto, ang mga sangkot dito sa malawakang korupsyon na nagpahirap at lalong nagpahirap at naglagay sa kamunoy ng kahirapan sa taong bayan, di ba? Eh hindi titigil. Hahabulin sila at hahabulin. Sinabi na yan, di ba? Kaya lamang, baka habulin man sila kung ubos na eh. Nailagay na nila, nakagawa na sila ng ibang paraan, di ba? Alam mo naman, yung pera na ninakaw nila, yun din ang gagamitin nila na para makaiwas sa anumang parusa.
1: Yes.
0: Na siya ngayong ginagawa, nililito ang taong bayan. Meron tayong pagbabalita?
1: Opo.
0: Don Pepot?
1: Opo, mula po kay kasamang John Manlapas, VP Sara, nagpaabot ng pagbati sa PMA, Talang Dangal, Class of 2026. Samang John.
0: John Manlapas.
1: Samang John.
0: Wala. Mali daw. Ay, mali, sabi. andyan na.
1: Lapa.
0: Ngayon, tutuloy natin.
1: Apo, apo.
0: Sinasabi na itong si Bato, itong issue ni Bato, yung palang arrest warrant, sinasabi na di umano, hindi ko alam kung ito'y totoo o hindi, maring fake news ito o hindi, gawa rin daw sa rekto. Yung perang ginawa, ano ba yan? Yung pera.
1: Yung budol money.
0: Sinasabi, ipinagawa sa rekto. O yun naman din na ipinagtataka ng ating mga kababayan. Nagpapagawa ang ating gobyerno. Di ibig sabihin, alam nila kung saan nang gagaling ang mga fake money. Bakit hindi nila ito hinuli? Diba? Nakakatawa nga, natatawa ka na, naiinis ka. Dahil, ano ba itong mga itinalaga sa posisyon ng ating kasalukuyang administrasyon sa panahon ng ama ni Bongbong Marcos Jr., ang dating Ferdinand Marcos Sr., naglagay sa posisyon nung palitan niya yung sistema ng ating gobyerno at ginawang parliamentary. Pinalitan niya ng mga the bright, among the brightest, ang mga itinalaga niya sa posisyon. Pero itong mga itinalaga, nakakatawa eh, di ba? Biro mo, ombudsman, at nagbabalak pa na mag-apply bilang Chief Justice.
1: Justice, di mo nang ayos ba ni balita eh. Kasi paritiro na si Inges Mundo.
0: Si Boying, Ombudsman Boying Remulla. ito lang simple. Bakit siya ang nagsuspindi? Wala sa kanyang jurisdiction. Nakalimutan ba ng ating butihin na at magiting na Ombudsman Boying Remulla na ang Senado ay co-equal body, co-equal independent body ng ating gobyerno, hindi nila pwedeng pakialaman.
1: Yes.
0: Ang Senado, ang Legislatibo, at ang Judiciary.
1: Lahat dapat dumadaan sa koordinasyon ng bawat sangay.
0: Yes, pero bakit nabigla siguro siya? Ngayon, mahihiya na siyang bawiin, di ba? So, malalagay ngayon siya sa alanganin.
1: May nang nag-react nga sa sinabi niya, nung nag-warning siya si Aplaska, sabi niya, sino ka? Sabi niya ganyan.
0: Oo.
1: Tumasagot naman yung mga, ilang mga taga-Senado, sabi nila, general yan, major general yan.
0: Yes, oo. Sabi, ano yan eh, ka-eskwela yata sa PMA, ni Senator Bato.
1: Yes.
0: So,
1: last 86.
0: Sinagtala. So, hindi niya pwedeng basta sino ka. Hindi siya basta-basta. Isa rin siyang PMA-er. Although, sinasabi na itong si Ombudsman Boying Remulla ay isa ring abogado. Pero tila mahinang klaseng abogado dahil hindi niya agad naisip na wala sa kanyang kapangyarihan, wala sa kanyang jurisdiction ang Senado. Dahil ito po, paulit-ulit nating sasabihin, na sangay ng gobyerno, co-equal independent constitutional body. Yun, co-equal constitutional independent body.
1: Ang action lang siya kapag may kundin sa kanyang tanggap.
0: At tanging pwede lang magparusa ay ang Senado sa pamagitan ng Senate President.
1: Yes.
0: O ngayon, paano ngayon babawiin yan? Di ipapawalang bisa. O di magmumukhang
1: Kengkoy. Nakano na press con eh.
0: O di magmumukhang Kengkoy ang ating ombudsman. Diba? Malalagay siya sa kahihiyan. Kaya,
1: kahihiyan na naman yan.
0: Paano ngayon magkakaroon dyan? Dapat pag-usapan, nagkamali, tanggapin kung sino man ang nagkamali. O, diba? Eh kaya isip-isip muna. Kaya pinagtatawanan kayo ng publiko, nagmumukhang katatawanan ang ating gobyerno.
1: Eh magkabila ang argumento eh. Kaya nga sinasabi...
0: Pagbabalita, Don Pepot, o sige.
1: Wala naman kay kasamang John Manlapas. BP Sara nagpaabot ng pagbati sa mga sa PMA, talang dangal, class of 2026, kasamang John.
2: Binigyan pugay ni Vice President Sara Duterte ang mga nagtapos ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 kasabay ng panawagan na manatiling tapat sa tungkulin at ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Sa kanyang misa, ipinuri ng pangalawang pangulo ang disiplina, sakripisyo at dedikasyon ng mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines matapos ang kanilang mahigpit na pagsasanay sa PMA. Ayon kay Duterte, nagsisimula pa lamang ang habang buhay na serbisyo ng mga kadete para sa bayan sa kanilang paglabas sa Fort Del Pilar. Hinimok din niya ang mga nagtapos na maging simbolo ng dangal, integridad at katapangan sa pagharap sa anumang banta laban sa kalayaan at soberenya ng Pilipinas. Nagpasalamat din si Duterte sa pagpili ng mga kadete sa marangal na landas ng serbisyo, publiko at pagprotekta sa kapakanan ng bawat Pilipino.
3: Your graduation is the culmination of a rigorous journey, one defined by discipline, sacrifice, and an unwavering sense of duty. As you step out of Fort Del Pilar, your lifelong commitment to the nation begins. Put to good use the training and values this institution has instilled in you. Be the bearers of our nation's pride, honor, and dignity. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Congratulations, PMA Talang Dangal, Class of 2026.
2: Ako si Jong Malapas para sa TCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Isunod natin si Jojo Sikat.
1: Senator Erwin nanawagan na ipasa ang Magna Carta for Media Workers matapos ang shooting incident sa Senado. Samang Jojo.
4: Itinuturing ni Senador Erwin Tulfo na taas ang pagsasawalang bahala sa mga mamahayag na araw-araw na nagsasakripisyo ng kanilang buhay para sa kakarampot na benepisyo at walang katiyakang kaligtasan kung saan muling isinusulong ng senador ang pagpasa ng Media Workers Magna Carta kasunod nga na naganap na barilan sa Senado kamakailan. Ikinabahala ng veteran broadcaster na ngayon na isang senador ang sinapit ng mga reporter na nagko-cover sa mataas na kapulangan na si Miklabang Karasan Mayo at 13. Ayon kay Senator Erwin, malaki ang papel na ginagampanan ng mga mamahayag sa paglalabas ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyari sa Barilan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente, ikinatwira ng senador na dapat ay hinayaan ng mga otoridad sa pinangyarihan ng mga reporter at cameraman na mag-cover sa lugar. Magsisilbi itong patunay na sumunod sa protocol ang mga security at law enforcement unit. Protection din nila ito para sa kanila dahil kapag nalaman na may presensya ng media, magdadalawang isip sila magpaputok ng barila. Binigyan din ni Tulpo na sa karamihan sa mga taon ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Dahil dito muling itinulak ng senador na ipasa o itong Senate Bill number 249 o yung Magna Carta for Workers in Media and News Industry Act na isa sa kanyang top 20 priority measures. Layunin na panukalang batas si Tulpo na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Aba, gumagaling yata itong si Erwin Tulpo. Pero bakit? Wala itong imik. Ha? Hindi ito yata nagkukomento doon sa mali-maletang salapi na ayon sa 18 ex-marine, kasama na si Orly Gutesa, di ba? Ipinamahagi sa mga politiko. At tila isa itong si Tulpo sa mga nabahaginan ng mali-maletang salapi. Tama ba ako, Don Pepot?
1: Eh, ayon po yan sa mga former Marines, eh, ng mga
0: yes,
1: taga-deceiver.
0: Oh.
1: Pasok muna natin, Tita Carmen, yung pag-ulit pa rin po ni kasama Romel Madrigal.
0: Oh, okay, Romel Madrigal.
1: By bus operation, nabuwag na drug den sa Batangas City. Sama Romel.
5: Isang matagumpay na bypass operation ang isinagawa ng nagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Batangas Provincial Office, Philippine National Police, Maritime Group Batangas at Batangas City Police Station na nagresulta sa pagbuwag ng isang drug den at pagkakaaresto ng tatlong individual sa Balite Relocation Site, Sitio 7, Barangay Balite, Batangas City. Kinilalamang na aresto na sina alias William, 43 taong gulang, Jinky, 48 taong gulang at Amparo, 51. Nahuli ang mga suspek matapos magbenta ng isang sasinang hinihinalan shabu sa pusher buyer na nagsilbing subject of sale sa sinagawang anti-drug operation. Nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalan shabu na may tinatayang standard drug price na 34,000 piso, bypass money at iba pang drug paraphernalia na ginamit sa loob ng naturang drug den. Sasampahan ng mga narestong suspek ng kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Muling pinagtibay ng mga otoridad ang kanilang pangako na pahigtingin pa ang kampanya laban sa illegal na droga at hinikayat ang publiko na makisa at makipagtulungan sa mga kinaukulan upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal.
1: Yes.
0: At tulad din nitong sinasabi, sabi na banggit natin si Senator Erwin Tulpo, ito rin si Trillanes D. Umano ay nakatanggap ayon din niyan sa 18 Marines ng maleta ng salapi na naglalaman ng $2 million na pinapalitan sa piso na umabot sa 112 million. O saan napunta yun? Mukhang ang ICC ay tila nagtatanong, di ba?
1: Yes.
0: O dahil nga umano na eh.
1: Nabalita na.
0: na interview
1: yes.
0: sa international media itong Attorney Baligod eh.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Mm.
0: Oh, kaya kalat na 'yan sa buong mundo yung korupsyon, malawakang korupsyon na naganap dito sa ating bansa. 'Di ba? Kaya dahil sila ay nasa mainit na mata ng taong bayan na gustong maliwanagan, malaman yung katotohanan kung sino talaga ang dapat managot at hindi mga poll guy na gusto nilang mangyari, di ba?
1: Yeah.
0: Oh. At yung dapat managot ang siyang managot at nang sa ganun ay magkaroon ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Bawat isang mamamayang Pilipino ay biktima
1: yes.
0: ng nangyaring korupsyon na yan sa flood control, sa infrastructure project, at sa iba pang mga proyekto ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: Kaya, itong ngayon na sinusubaybayan natin, tila nawala ang focus ng taong bayan diyan sa flood control at na-focus tayo ngayon dito sa pangyayari sa Senado. Yan naman ngayon ang mainit na pinag-uusapan. Pero huwag kalimutan sana ng taong bayan yung katakot-takot na salaping nawala. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Tulad ng sinasabing pinagbilhan ng gold bullion. Ha?
1: Yes.
0: Yung sinasabing PhilHealth Fund na hindi na ibabalik. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na ibabalik niya yung 60 billion.
1: Mm-hmm.
0: Yung sinasabing Maharlika
1: Funds.
0: Funds,
1: diba? 250 billion yan.
0: Yan. At iba pa.
1: Yes. Ha?
0: Nakatakot-takot bilyong-bilyong salapi ng taong bayan ang napunta lang sa wala. Salip na ito ay nagamit sa mga makabuluhang proyekto, makabuluhang programa para sa pagpapaunlad ng ating bansa at sa pag-angat ng kabuhayan ng marami nating nagdadalhwap, naghihirap na mga mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Ito na naman tayo ngayon, ha? Naka-focus tayo kung ano ang gagawin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nasa kanya ang beat, sabi nga. Nasa, ano, paano ba yung kantang yan? Ganun eh, nakatakip po yung tenga eh. Ganun-ganun. Oh.
1: Diba, hawak ko ang beat.
0: Hawak ko ang beat. Hindi ko ito pakakawalan. Oh. Eh sabi naman ng iba, hawak ko ang beat log. Sabi naman ni Attorney Guanson, hawak ko ang kabit. Oh, di ba?
1: Oh. Ang daming hawak.
0: Oh.
1: Ano-ano hawak nila eh.
0: Pero sa madali salita, hindi nila kayang hawakan ang mga pangyayari.
1: Yes.
0: Diba? Hindi nila kayang kontrolin ang mga ginagawa ng mga tao na gusto ay makaiwas sa pananagutan.
1: Yes.
0: Kaya nanawagan tayo ng pananalangin yes. sa ating mga kababayan na ipagdasal natin ang ating bagong Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Yes.
0: Dahil maaring manganib ang kanyang buhay, maaring mawala din siya agad-agad bilang Senate President dahil may balibalita na ano siya, ikuku?
1: May pagtatangka ng kudeta.
0: May pagtatangka na naman. Ha? At
1: binabalita. Nag-o-convince pa sila.
0: Ah, oo. Eh, sino ba daw ang kanilang ilalagay?
1: Eh, lumalabas eh. Mukhang si Kiko. At Senator Kiko Pangilinan, isa sa mga balot eh, inigay.
0: Naging NFA secretary nga yan eh, di ba? Oh, napalawak ba niya ang ating bigas, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino? Wala eh. Naawat niya ba yung tinatawag na korupsyon? Hanggang ngayon, sinasabi na may korupsyon at kumukontrol sa bigas at sa mga gulay.
1: At committee pa rin niya yan, agriculture, nasa kanya pa rin yan.
0: Natila napapabalita na di umano ang ating First Lady at kanyang kapatid. Eh, hindi naman ako naniniwala. Bakit? Eh, wala naman sa posisyon eh. Ganyan ba ka-powerful ang ating First Lady? Bagamat nung araw na nachichismis din at napag-uusapan ang dating First Lady, Imelda Marcos, na masyadong makapangyarihan, di ba? Pero ginawa siyang governor, di ba?
1: Metro Manila governor,
0: di ba? O so nagkaroon siya ng posisyon, so mayroon siyang say. Yeah. Pero si First Lady Lisa Marcos Araneta, wala siyang say na makialam. Sapagkat wala siyang posisyon. Ang kanya lamang pwedeng maging trabaho ay mag-advise sa kanyang asawa na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. Yeah. Diba? Pero yan ang kumakalat na balita eh. Diba?
1: Abangan natin mamaya yan kung talagang may mangyayaring coup d'etat dyan sa Senado ulit.
0: Pero ako, hindi ako naniniwala eh. Kahit pa sabihin na bumoto pa ang nag-abstain na si JB Ejercito
1: at si Migs
0: Subiri, wala pa rin eh.
1: Kulang pa rin.
0: Oh, sino ang hahatakin niya? Ang mga bilyar? Eh di, mahihiya naman ang mga bilyar. Masyado naman silang nagpapakita ng pagiging gahaman sa salapi. Di ba?
1: Isang linggo pa lang nakakalipas eh.
0: Oh, bumaliktad na sila dahil sabi nila, para sila sa kabutihan. Di ba? Sumama sila sa kaya Cayetano dahil sa naniniwala sila sa kakayahan, di ba? At sa kabutihan na maaring mga batas na isagawa para sa kabutihan at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sino? Si Loren Legarda? Hindi rin ako naniniwala na babaligtad si Loren Legarda. O sino pa? Si Jinggoy? Si Joel Villanueva?
1: Si Chis, ang isa sa mga niligawan nila.
0: Eh, hindi rin ako maniniwala matapos nilang luray-lurayin si Chis Escudero. O, sino dyan?
1: At napatanggal din yun eh, nakudita rin nila yun eh, si Chis Escudero.
0: Oo, eh, kaya nga pumalit si ano eh, si Ito Soto eh. O, diba? O, so, pinagpapaugong lang sila.
1: May isang balita ka naman. Baka may mabawasan naman yung nasa kabila.
0: Meron din. Kasi
1: baka si nalumipat naman sa majority.
0: JB Ejercito mukhang nag-iisip din. Diba? Kung gagawin niya ni JB Ejercito, sasaludo ako sapagkat nagpapatunay na si JB Ejercito ay may utak. Sapagkat hindi lang siya sasama dahil ito ngayon ang majority. Sumasakay, hindi. Nag-iisip si JB Ejercito eh.
1: Pinag-isipan niya ang mabuti.
0: Oo, dahil siya sa mga mabubuting senador. Kaya tayo nananalangin eh. Nanghihingi tayo ng pananalangin sa ating mga kababayan na sana mapanatili ang kaayusan sa ating gobyerno, hindi lang sa Senado, sa ating gobyerno.
1: Manaig ang batas at proseso ng batas sa lahat.
0: Eh, hindi naman dapat ganun eh. Ang dapat manaig ang batas, manaig ang ating konstitusyon sa mga gagawin at hindi porke malakas ang backer mo, gagawin mo na kung ano gusto mo.
1: Bending the law.
0: Dalampas ka na sa bakod ng may bakod. Papasukin mo na yung bakuran ng may bakuran. Eh, hindi tama, di ba?
1: Yes.
0: O tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala, Don Pepot, at sa pagbabalik, ibibigay po ni Don Pepot ang bilang ng telepono para bukas, ano ha?
1: Yes.
0: At kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe. Baka bukas, pwede na tayo hanggang sa mga susunod na araw, eh mag-live. Dahil bumaba na yata presyo ng langis.
1: Tataas na bukas.
0: Hindi. Bababa daw.
1: Ay ba?
0: Oo, bababa yata ng 6 na piso ba?
1: Sabi naman, tataas daw ng 3 na piso hanggang 4 na piso.
0: Ganun pa man.
1: Diesel, ha? At ang gasolina naman, mga...
0: Marami ang humihiling tumatawag na sana daw mag-live tayo.
1: Yes.
0: Dahil tayo na lang daw ang natitira, na boses ng mamamayan. Okay. Opo.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
10: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
9: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun.

0: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone,
1: bakit umaasa na lang tayo sa puro importasyon? Lahat halos ay iniimporta na natin. Yung tinatawag na pagawaan ng sapatos sa Marikina, na dati-dati ay sa ating nage-export ng sapatos ang mga ibang bansa, di ba? Oh, ngayon, nawala na. Halos lahat naman ng dati-dati ay nai-export natin. Ngayon ay tila patay na. Kaya, marami ang nagsasabi.
2: Minay manufacturing industry.
1: Na, nung araw ang programa ng yumaong dating Pangulong Marcos, agro
2: industrial
1: dahil tayo ay agricultural at pwedeng maging industrial. Yes. Dahil yung ating mga produkto ang mismong gagamitin natin para sa industriya.
2: Nasa ating mga raw materials na kailangan para makalikan.
1: E ngayon, ibinibigay natin in a silver platter sa mga dayuhan.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Mabalik sa ating finished product na nila. Tayo nabibili.
1: Kaya tumalagay ang Pilipinas, consumer na lang. Yes. Consumer tayo ng produkto ng Amerika. Consumer tayo ng produkto ng China. Produkto tayo, yung produkto ng ibang bansa, yung Italy, mga bag, mga kung ano-ano, di ba?
2: Yes.
1: O, bakit pwede naman tayong mag-produce at para makapag-export tayo ng sarili nating produkto? Eh kasi nga, ang gusto ng mga nakaupo sa ating gobyerno, kumita sila in a easy way.
2: Yes.
1: In easy way,

0: matatalino ang mga Pilipino. Magaganda ang mga Pilipino, di ba? Masipag.
1: Yes, creative ang mga Pilipino.
0: Kaya lang, hindi ito dinidevelop ng ating gobyerno na siyang dapat ay siyang magbukas ng daan.
1: Yes, sayang yung talento ng mga Pilipino.
0: Okay, so babasa na tayo daw,
1: Pepot. Apo, apo, apo.
0: Basa ka na.
1: Dito po sa YouTube. Good morning po, Tita Carmen at Kuya James.
0: Okay, sabi naman ni Romeo Sunga, good morning, Madam Carmen, Sir James. Sabi ni Emmy Tabahonda, magkano kaya ang binayad ni Triling sa mainstream media? Palagi siya ini-interview. Lahat ay aarestuin daw. Sina Senator Cayetano, Mau Aplasca, Bato. Ano ba siya? Pulis pang kalawakan? Yan nga, hindi ko maintindihan eh. Ano meron itong si Trillanes? Bakit nakikialam sa ating gobyerno?
1: Mm-hmm.
0: Diba? At ngayon, may pinalalabas na maging ito raw si Senator Bongo ay meron na rin warrant of arrest. Saan ba nang gagaling yung warrant of arrest? Galing ba yan sa ICC o galing sa Recto? Yun naman ang tanong ng ating mga kababayan eh.
1: Kaya nga dapat idaan sa court natin para ma-validate, ma-proseso talaga eh.
0: Basa.
1: Mula naman kaya sa Jesus Dennis Almujano, a nice energetic Monday morning, Tita Carmen and Brother James, na via Zoom.
0: Sabi ni Langgam na Pula. Teka, asa na ba si Langgam na Pula? Sabi ni Luz Papa, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Sir Orto Hedge, good day, mabuhay. Mabuhay po kayo, Sergeant at Arms, sa mahusay na pagdepensa ng teritoryo sa Senado at sa soberanya ng Pilipinas.
0: Sabi ni Romeo Sunga, Madam, hindi mabuti si Ulakba. Kasi kulay palang demonyo na at ang ngiting-ngiti, pikon, brother mo. Biro mo, ombudsman daw, pwede daw baliin ang batas, ang sagot ng gago. Eh, walang pwedeng bumadli sa batas. Batas ang dapat manaig.
1: Yes, no one is above the law. Wala naman kasi Fernando Claros, bakit nila sasabihin na nakatakas o tumakas ang isang malaya at wala namang nakasampang kaso?
0: Oo nga, wala namang kaso si Bato.
1: Sabi nila pang nabomba, di ba? Di nga arresto
0: yun. Kahit sa anumang local court, walang warrant of
1: walang
0: arrest.
1: Warrant. Yes.
0: ICC lang ng ICC. Sinasabi naman na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Kailangan dadaan sa ating local court.
1: Yes,
0: diba?
1: Hindi automatic.
0: Bakit hindi nila ipadaan sa local court kung mayroon man tinatawag na warrant of arrest o subpoena mula sa ICC? Dapat ibigay sa ating korte at korte ang magdidesisyon, di ba? Kaya lamang po pwede, yung sinasabing ICC o International Criminal Court, kung wala tayong korte, kung hindi umiiral, kung hindi gumagana ang ating mga korte, ang ating judiciary, then that is the only time na pwede nating dalin sa ICC.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron tayong malusog, gumagana na mga korte.
1: Yes.
0: Bakit nga si Dilima, 'di ba? Ang tinatanggol lang, bakit itong si Franz Castro nakapag-apila pa sa Supreme Court?
1: At pending yan, waiting.
0: Sila yung sumisira At delito naman, 'di ba? Na meron silang daladalang kabataan nang sila ay mahuli, 'di ba?
1: Yes.
0: Na sila ang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan natin na sinasabing pag-asa ng bayan. Katulad ng nangyayari ngayon, meron tayong miaw-miaw, di ba? Meron tayong libiste, meron tayong Attorney Harold Respicio. Ayun man palang akala ko yung totoong makabayan eh. Hindi naman pala makabayan, di ba?
1: Wala naman kay Ma'am Mercedes Reyes, hindi po tinanggap ni Speaker Alan yung subpoena. Pinabalik, gandang umaga po sa inyong dalawa.
0: Alin subpoena?
1: ay yung ano, yung

0: para dun sa ano, kay Aplaska.
1: Uy, bakit nila susumpinahan? Hindi ba sinabi maliwanag naman na hindi nila pwedeng panghimasukan ang Senado because ito ay co-equal independent constitutional body. Any constitutional na opisyal ng ating gobyerno hindi pwedeng makialam sa ating Senado. Pwede nilang i-impeach. Yung mga impeachable, pwedeng mag-imbestiga, pwede, pero hindi sila pwedeng makialam kung paano ang palakad ng Senado.
0: Internal rules na nila yun.
1: Yung Senado, tama, panloob. Ha? Siya ang pwedeng magparusa kung dapat parusahan, kung dapat isuspinde. Diba? O tanging Senado sa pamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Sabi naman ni Francisco Almacen, Tita Carmen, walang posisyon si Lisa walang posisyon si Lisa Marcos, pero hawak niya ang beat.
1: Nino?
0: Si Lisa daw, walang posisyon, pero hawak niya
1: ang beat. Hawak ang beat. Log of beat. Ano ba?
0: Hindi niya sinabi. Hawak niya ang beat.
1: Eh, hindi, hindi makakilos eh. Hawak ko ang beat. Log. Hawak ko ang beat. Log. Ano, di ba? Eh, paano makakakilos?
0: Kontrolado. Wala naman kayo ang gudin sa pungokan.
1: Kala ko, hawak lang ang beat eh.
0: Luistro, Rido, nabalitaan mo ba? May tatlong senador na nilipat sa 13 senador. Ano, Cookie?
1: Sino kaya yun?
0: Nga, abangan natin kung totoo yung balibalitang yan.
1: Migs, Subiri. Pero merong isang kongresista tila babaliktad ah. At mga mapahayag, puro laban na eh. Diba? Kasi siyempre kung kaya mong sikmurain eh. Diba? Yung ginagawa ngayon sa kasalukuyan na parang lahat hinaharas, lahat tinatakot, lahat binubuli. Hindi pa sabihin, hindi pa magdeklara ng martial law kung martial law, diba? O paralegal. Diba?
0: Pagalimbawang din na kumbik si BP Inday Sara, malamang makayang bumaligtad. Lalo na next year, 27. Baligtaran na yan.
1: Kaya nga natatakot sila na makarating si Bato. Dahil si Bato ang tila nag-swing vote eh.
0: Yes.
1: O, bumaligtad nga yung si magkapatid na Bilyar, si Loren Legarda. O, 12 lang. Eh kung nahuli si Bato, di hindi nakaboto.
0: Nauna sila sa takbuhan eh.
1: Scout Ranger ba naman eh?
0: Kinakantsyawan siya samantalang kung titira na iba sa ibang mata naman ang tingin, mabilidad, magaling talaga. Alam ko pa.
1: Kung babasahin mo yung kanyang record, di ba? Napakaganda.
0: May prueba.
1: Hindi lang siya basta Scout Ranger at nag-training sa Pilipinas. Trained din siya sa Virginia, USA. Trained din siya sa Australia.
0: Lagi yun sa field, nakasay niya.
1: Kaya hindi siya basta-basta. Sige.
0: Mula naman kay Ma'am Ikaw Pipa, good morning po sa mga fans at supporters ni Honorable Robin Padilla.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, baka si Antonio Trillanes ay secret ICC worker. Tapos dito siya naka-assign sa Pilipinas, Ma'am Carmen Sergeant. Nag-apply ba siya doon? Ang alam ko, in-apply nila yung kaso. Oh, diba?
0: Sila nagsasamalapay ng kaso.
1: Kasama si Attorney Sabio. Pero hindi ko alam kung siya ay spy o trabahante ng ICC.
0: Eh, kung trabahante siya ng ICC, di dapat dumampang isa sa proseso ng batas dito.
1: Kala mo nga kung sino kung umasta. Di ba? Sino siya? Siya yung dapat tanungin eh. Ombudsman na who you. Di ba? Dahil wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Wala siyang posisyon sa pulis. Wala siyang posisyon sa military. Ano siya? Kaya who you, Trillanes? Di ba dapat ganon? Sabi ni Sally Sueño, dati po takot mga adik at kriminal. Ngayon, kapag naglalantad at gustong alamin sangkot, pagtutulungan, mga walang hiya, lahat pinatitikim ang bibig.
0: Sir Efren Guhil din ang padalasin ng maraming icon.
1: Kala ko maraming ano eh. From Ferdinand Enriquez, good morning po. Yung po warrant o pares na hawak ni Trillanes ay galing po sa ICC. Ang International Crocodile Court, yan din po galing ang warrant ni Bongo. Eh, wala pang sinasabi. O, sige.
0: Sabi naman ni Sir Jules Dennis Almohano, tita, may balita na magpapalit daw sa Senate leadership sa katawan ni Senator Mix Subiri. Eh, tayo naman, eh, wait and see na lang tayo sa kaganapan sa Senado.
1: Eh, kahit ano gawin nila, eh, ano naman magagawa natin? Nasa ibaba lang tayo, nakatungangan, nanonood. Sige. Yes. Pero sabi ko nga, huwag nilang subukan ang taong bayan. Sapagkat ang lahat po ay may hangganan. May hangganan ng pagtitimpi, di ba?
0: Yes.
1: O, eh kung sakaling mapuno na ang salop, paano na ngayon yan? Di ba? Sabi ni Romeo Sunga, si Dilimaw hawak niya ang brito ni Dayan at Junel, di ba Dilimaw? Oh, kinanta ko rin yun, di ba, Don Pepot? Hawak ko ang brief. Hawak ko ang brief. Hindi ko ito bibitawan. Oh, yan.
0: Kung talino, di nasabihin.
1: Oh, hawak ko ang beat. Log. Eh, hindi sila makakakilos pare-pareho niyan. Hawak mo ang brief. Paano kikilos? Hawak mo ang beat. Log. Hindi rin makakakilos.
0: Sunod-sunod. Tuntunuran yun.
1: Sige. Sabi wala ni Manny Piso, sa Pinas, wala nang gustong magtayo ng pabrika dahil mataas ang production cost, mataas ang pasweldo, kuryente, tubig at logistic at handling cost. Kaya wag nang magtaka kung walang magtayo ng pabrika. Brika. Alam mo, maging ang kuryente, ang daming mga kababayan natin, halos lahat nagrireklamo. Bakit daw ganun, ha? Masyadong malaki ang kanilang ipinatong. Bukod dyan sa mga tinatawag na system loss.
0: Kung ano mga charges na
1: yan. Kung ano mga charges. Bakit daw parang tila na doble?
0: Pati ang ayuda, naka-charge eh.
1: Oo nga, hindi ba yung 4-piece daw at iba pang mga ayuda? Yan pala naka-charge. Kaya ngayon daw sinasabi, eh, bawal magputol. Eh, pagka nagputol pa sila niyan, eh, baka maggalit na ng
0: tatlong buwan silang di pwede magputol ngayon.
1: Oo, dati pagka isang buwan lang, puputulang ka na. Ngayon, tatlong buwan. Eh, baka maghurumentado taong bayan. Oo, sige.
0: Wala naman po kaya... Ma'am Menchime, Monday morning po, Madam Carmen and Sir James.
1: Sabi nilang gam na pula, parang ombudsman ng ICC, si Ulikba at si Bantag, doon dapat itapon sa ICC kasi pinapatupad nila ang kaso kay Bato, ang Korte Suprema dito, hindi ni respeto, puro sila ICC. Oo nga, wala nang ano sa... ICC, di ba?
0: Yes.
1: Maging sa paliwanag ni Associate Justice Lonen, di ba? Maliwanag naman.
0: Yes.
1: Na maging ang Rome statute ay nagsasabi na kailangan idaan sa local court.
0: Yes.
1: O maliban na lang
0: sila, eh.
1: Kung walang korte, di ba?
0: Yes.
1: O kaya nasa digmaan. Sige.
0: Wala naman kay Sir Angelo Redaha. Thank God it's Monday morning, kabandido Tita Carmen at Kuya James from Malolos, Bulacan.
1: Sali sueño na ubos ang pera, walang project. Pinaghati-hatian ng mga nagtataki pang halata, masyado ang daming yumaman na walang hiya. O sila yumaman, iilan lang sila. Paano tayo na milyong-milyong mga Pilipino? Tayo ang nagdurusa, tayo ang nagsasakripisyo. Umutang na naman ng utang na nila. Tayo ang magbabayad na mamamayang Pilipino.
0: 18 trillion na ang utang natin ngayon.
1: 19.
0: Magna-19 na nga halos eh.
1: Oh, 19 trillion.
0: Mula naman kay Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Langgam na pula, sabi ni Matibag, wala siyang tao sa Senado. Boy Scout daw yun, hindi raw yun MBI. Eh, pero nakunan ng video at saka meron CCTV, di ba? Nakunan. O tama naman na nagpatawag ng security. Eh, security ba yung MBI? Mali din ng, ano, mali din ng GSIS. Bakit MBI?
0: Ang eh, dapat
1: tatawagin.
0: Magsisika ng peace and order doon, dapat police.
1: Kaya nga, police ang dapat na tawagan. Yan ang nagsisecure sa civilian.
0: Yes.
1: O, pero, sinasabi nga natin, bilang co-equal independent constitutional body ang Senado, sila ang may say. Sila
0: yes.
1: ang may power sa Senado. Kapag nag-intrude ka dyan, pwede kang kasuhan ng Senado.
0: Yes.
1: O katulad ngayon, lumalabas intruder ang ating ombudsman. O, dahil inanuhan niya, sinuspindi niya ng 6 na buwan si Aplaska.
0: Agad-agad, eh. Ongoing pa lang ang investigasyon. Ano nangyari?
1: Wala pang ang
0: Wala pang complaint
1: eh.
0: sa kanya.
1: Wala pang investigasyon, di ba?
0: Yes.
1: Kaya medyo padalos-dalos na nakalimot siguro yung ating ombudsman. Nakalimutang magbasa na pwede siyang i-impeach lahat ng opisyal ng ating gobyerno. Pero nakalimutan niya at hindi niya siguro nabasa na ang Senado ay co-equal independent constitutional body. Kahit constitutional ano kayo, ay hindi rin kayo pwedeng makialam.
0: Mula naman kasi ako may sunga. Good morning. Good morning, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay.
1: Sabi ni Romeo Sunga, sanay sa traidoran ang gagong triling gaya ng pagbenta niya sa isla ng Pilipinas.
0: Sabi ni Ma'am Emmy Tabahonda, magkano kaya ang binayad ni Triling sa mainstream media? Palagi siyang ini-interview. Lahat daw ay arestuin daw. Sina Senator Cayetano,
1: basa ko na yan eh.
0: Asplaska, ayan.
1: Nabasa ko na
0: eh. Nabasa na, nabasa
1: Jesus na. Marios eh. Shirley Uy Ang, sabi ni Jason sa may lilipat pang 3 senador na kakampi kila Peter Cayetano. Sino-sino kaya sila? Totoo ba ito? Eh, ako mayroon akong duda, JB Ejercito. Baka si Mig Subiri. Oo. Eh, pero kung tinutulak nila si Mig Subiri na maging Senate President, baka hindi rin ito, di ba?
0: Kailangan nila yung makakuha ng kapanalig sa magkabilang side para maging Senate President.
1: Makakuha sila ng 2, pwede. Para maging, kasi sa ngayon, parang siyam lang sila, ilan lang sila?
0: Siyam, sila. Siyam sila.
1: Hindi, walang 2 eh. O, siyam, 11. Tama, o. Tama, siyam lang sila ngayon. Hindi kailangan makakuha sila ng 4. Parang yung nangyari sa minorya dati.
0: Yes.
1: Siyam lang sila.
0: 4 nakuha nila eh.
1: 4 ang nakuha. Si Bato, si
0: Bilyar,
1: Loren, at 2 bilyar.
0: At si Pia, Cayetano.
1: Si Cindy Cruz, nanonood.
0: Morning, Ma'am Cindy.
1: Si, sabi ni Mirna Peña, mata, pikit mata, binayaran ko ang pelko. Bili namin pelko, bill namin pelko 1. Oh. 4,000, ano sabi? Ito, hindi ko nabasa pala ng buo, mahirap basahin, no? Sabi ni Mirna Peña Meta, pikit mata, pumunta ako sa 7-Eleven. Pikit mata, pumasok ako at pinindot ko ang kiosk. Pikit mata, pinindot ko ang Pelco 1. Pikit mata, pinindot ko ang account number amount. Pikit mata, kinuha ko ang resibo. Pikit mata, na dinala ko sa cashier pikit mata, dinukot ko ang wallet ko at kumuha ako ng 4,122.58 sa pikit matang binayaran ko ang pelko bill namin. Pelko 1, pikit mata. Ba't puro pikit mata?
0: Oo, oh, pikit mata ka na lang.
1: Sa airport, kayo ba, magkano ang bill nyo?
0: Dumulumaki po. Dati, 8,000, ngayon 14.
1: Kayo, yung kausap ko, ang magkano bill nyo dati? 10, ngayon?
0: Ha?
1: Ngayon daw, 14 na. Ah, naging 24. 10 dati. 24. Ngayon, ano, generation loss.
0: Daming charges eh.
1: Saka service charges. Tapos
0: distribution, transmission.
1: Oh, na kaya naging 24 daw ang binayaran niya, Sus Mario Sepo. Eh, bakit ganon? Ayuda ka ng ayuda. Sa amin din palang taong bayan ninyo, kinukuha yan pang ayuda. Ibig ba sabihin, tila di umano nakikipagsabwatan o hindi ang Meralco?
0: Sabi naman ng Miral, costo lang sa amin yan. Ala kaming kita, alang kinalaman kami dyan. Dinaan lang sa amin. Sabi.
1: So, di sa buwatan yun, di ba?
0: Wala lang kasi Ferdinand Enriquez. Good morning po. Dalawa hanggang tatlong senador ang nilipat sa kampo ng Brave 13 senador. Tagumpay ng bayan. Ayon po yan kay Jason Sa. Yung dalawang senador po ay si J.B. Arcito at Mick Subiri na nag-abstain nung nakaraang eleksyon sa pagka-SP.
1: Ah, sabi ko na nga ba eh. O, sige. Sabi ni Sally Sueño, sa airport may mga nangingikil, pulis na sasangkot sa droga, kidnap, eleksyon. Nagkakadayaan kundi gagawing ginawa ni Duterte o higpitan pa himala kailan pa ano kailan pa ito maaayos. Alam mo, ito pa lang si Aplaska. Sa panahon ni Duterte, siya pala ang nandyan sa airport at siya pala yung nagpatigil o pumigil diyan sa Tanimbala na sindikato.
0: Yes. Mula naman po kay Ma'am Rosa C. Good morning po, Tita Carmen and Uncle James. Excited po ako palagi. Mula Lunes hanggang Friday. Kasi ito lang ang pinapakinggan ko na totoong lahat ang mga sinasabi at binabalita.
1: Sabi ni Angelito Magsalin, sa Diyos na lang po tayo umasa. Sa mga politiko, nilalaro lang tayo at ginigisa tayo sa sariling mantika. Ipinakikita nilang inutil na ang hudikatura sa Pilipinas. Ano ba ang papel ni Trillanes? Yan ang dapat imbestigahan. Tama, marami na po ang nagtatake. Ito ang dapat sinabihan ni Ombudsman Remulla Huyo Trillanes na para ipresenta mo o kasama ka sa magpipresenta ng warrant of arrest. Baka naman assuming itong si Trillanes dahil sa balibalita na di umano papalitan niya si John Vic Remulla as DILG secretary. Kaya umaakto na siya na parang siya ang sekretaryo na ng DILG.
0: May kopya pa siya. Si John Vic nag-aantay pa ng kopya eh.
1: Sinasabi nga, kaya nga sabi ni DILG secretary, walang ICC warrant of arrest at kahit anong warrant of arrest mula sa kahit anong korte. O, diba? Maliwanag. Eh, maging si Ombudsman Remulla, wala rin eh. Parang siya lang may hawak. Hindi kaya totoo yung sinasabi na yan ay ipinagawa sa rekto tulad din ng ipinagawang pera ni Matibag, diba? Oh, sa rekto na para doon sa tinatawag na
0: budol money.
1: Budol money. Oh.
0: Mula naman po kay Sir Joel Latore. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Cindy Cruz, good morning, Carmen and James. Greet ko lang, happy birthday. John Sebastian Baste Navarro, I love you very much. Happy birthday,
0: happy
1: Baste!
0: Happy birthday, Baste. More blessings.
1: Sabi niya lang, gam na pula. Kinasuhan si Trilling at Dilima dito sa Pilipinas. Buti hindi siya dinala sa China. Tama ang ginawa ng batas ng korte. Ginalang ni Tatay Digong ang batas ng Pilipinas. Eh dapat naman eh. Wala naman tayong dapat ibang sundin kundi ang ating sariling korte dahil tayo ay isang soberenyang bansa, isang malayang bansa. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa not unless nakikipag-coordinate tayo o may treaty.
0: Eh, wala na yun sa ICC.
1: Sabi ni Ferdinand tayo. Enriquez, good morning po. 2-3. Oh, 1, 2, 3. Oh, Senador, ang lilipat. Nabasa na yata ito.
0: Sige. Opo, opo, nabasa na po. Wala naman kasi na ito sa Macasio. Good morning po, Tita Carmen. James, ingat po palagi. Thank you po.
1: Sabi ni Sally Sueño, kung mismo Pilipino, wala nang tiwala sa gobyerno simula sa mababang posisyon hanggang sa mataas. Paano pa ang dayuhan kung halos lahat nalalagyan? Oh. Nakita mo ha, nabasa mo ba si Donald Trump ng Amerika? Di ba sinabi niya rin, I will kill you. Di ba? Oh. Oh, eh bakit?
0: Si at ba't hindi war on drugs niyan?
1: No, war on drugs din eh. I will kill you. Okay. Oh, bakit si Pangulong Duterte lang? Eh ngayon, nanggagaya na rin si Donald Trump. Di ba? Mm. Sa ating panangmula yun ha. Oh, sige.
0: Sabi ni Ma'am Sanzu Elorde, magandang maga po Tita Carmen and Sir James. Panalangin po natin ang gabay at patnubay at proteksyon ng Panginoong Diyos para kay Senate President Attorney Alan Peter Cayetano at sa lahat ng members ng Majority Black. Naingatan sila at huwag magmanaig ang kasakiman at bagong malabis. Nila Soto, Lacson, Ontiveros, Bam, Kiko, Tulpo, Bades, Gatchalian at lahat ng Minority Black members ngayon na sobrang kasama at kaitin ng budi para pagtakpan ng trillion peso flood control, corruption ng BBM government na pili pinagtatakpan ng mga may kasalanan at pinaka-mastermind at sila mismo ang mga involved. Salamat po.
1: Oo nga. Biro mo, umutang 1.6 trillion.
0: Mm-hmm.
1: Ang ninakaw, 1.3 million, di ba?
0: Mm-hmm.
1: O tama, pantatakip nila yun. Sabi ni Manny Biso, dapat magtayo si BBM ng Department of ICC para doon ipatapon lahat ng kalaban ng gobyerno. Di madaling proseso. Di nadaan sa Supreme Court. Walang maraming debate.
0: Mm. Mula naman kay Sarami sa Moe Bernante. Yes, 100% daw. Si Senator JBL Sito lumipat na daw sa majority leader. Totoo ba? Meron na namang iiyak dito. Mamaya pa po nang tumalaman.
1: Magkakapatid, JBN na Jinggoy.
0: Jinggoy.
1: Bilyar, Cayetano. Diba? Alam mo na. Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Naku, ayong kay Father Sok Villegas, kadiri at walang kahiyan ang pagkapalit ng liderato sa Senado. Mas kadiri yata sila dahil sinukan na nila mga Marcos noon pero BFF yata sila ngayon. Kinain nila ang kanilang isinukan noon.
0: Mm-hmm. Wala lamang kay Ma'am Jean Abantao. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Romeo Sunga, Madam, Sir, nagsalita na si Senator Subiri. Ayon sa kanya, ang bukid nun, Sara Duterte, solid ang tatay daw niya sa implement number daw at ayaw na niya ng Senate President. Oh, bukid nun, 100% makasara Duterte. Oh, paano ngayon ang gagawin ni Mig Subiri? Siyempre, susunod siya sa taong bayan.
0: Yes.
1: Kaya yung mga kinatawan o kinawatan ha, na ng inyong mga distrito, sinasabi niyong iba, hindi raw nila iboboto. Ako dito sa distrito ko, hindi ko iboboto yung aming kinawatan. Eh, kinatawan. Oh.
0: Lalaman kayo, Mampang Alhabsi. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Nagsimba kahapon yung mambabatas. Akala mo napakalinis nila. Wow! Pilipino, gising! Salamat po.
1: Salamat naman at si Sally Kimbo ay tila didinggi na, di ba? Sabi ni Sally Sueño, napakasaklap ng kalagayan at nangyayari sa Pinas para pumili ng tagapagbantay ang Pilipino na nanakawang ka. Grabe nga, walang konsensya. Ano to, bantay sa lakay? Ganun yun, di ba? Kunwari, bantay siya, siya din ang sasalakay. Sige. Si Manny Biso sabi, si Matibag, wala sila sa GSIS compound. Di alam ni Matibag na ang GSIS at Senate ay iisang building kaya nandoon ang MBI sa fire exit ng building. Di yung parte ng building. Ay, iisa palang building yan.
0: Apo.
1: Ngayon, mayroong fire exit. Doon nakalagay ang pinto. So, hindi magkahiwalay iisang building.
0: Yung tagosan po yun.
1: Eh. Oh, ang may alam niyan, si Trillanes. Dahil dati siyang senador at dati rin siyang nagtago. Panahon din ni ano, panahon
0: Soto.
1: Din ni Itbulaga Soto,
0: Soto.
1: Di ba? Oh. Kaya alam niya rin, kabisado niya rin ang Senado. Eh, posible, di ba? Oh, sige.
0: Wala naman po kay Sir Michael Island TV. Good morning po. Saglit lang tayo sa mundo. Hindi nila naisip yon, gumawa ng mabuti.
1: Wala. Walang naiisip sila. Ang naiisip lang nila, salapi at yung kanilang kapangyarihan na gusto nila dalhin hanggang sa kanilang kamatayan. Sabi ni Sally Sueño, basta bugok, walang hiya, pasok sa ano to, taste ng gobyerno. Si Trilling, di gusto ng kalookan. Eh, pati nga yung patay, hindi siya binoto eh. Di ba kinakumampan niya siya sa sementeryo ng Caloocan? Oh, binoto ba siya? Di sana nanalo siya. Eh, hindi siya binoto. Kaya, wa, sabi nga, sino ba nagsabi? Tatlong beses kumandidato? Wala? Di ba?
0: Local national eh.
1: Kaya,
0: wala naman kay Mang Rosalinda
1: yan. Pero pinag-aksayan ng oras ng media at kongreso. O nga naman.
0: Dahil naman kay Mang Rosalinda Villariza, good morning to you both. Senate President Alan Peter Cayetano will bring back the dignity of the Senate. Binababoy before ang Senate, now no more. God is good.
1: Sabi ni Manny Biso, ang Congress ay nagpamisa kahapon para mawala ang langit, para maawa ang langit na matanggal si Sara sa pagka-Vice President. Matindi na ang panawagan sa may kapal. Nga naman. Hindi nila ma... Ang dami na nilang ginagawang paraan eh. Hindi nila matanggal-tanggal eh. Di ba? Sige.
0: Sabi si Bernardo Claros, bakit naman sa MBI humingi ng tulong ng GSIS para mag-secure ng building? Eh, hindi naman PNP. Dapat ka PNP, Jombic Rimulya ng DILG.
1: Oo nga, hindi naman security ang NBI. Investigating body yan. Di ba? Oh. Bakit doon sila humingi ng security? Dapat sa PNP.
0: Kaya nagdudulang ba't naroon sila eh. Mula naman kay Sir Orto Heads, 100% justice, peace at freedom sa Pilipinos. Duterte's political kidnapping, hostage sa ICC, at laban sa salot ng soberanya at demokrasya ng RP, na Republic
1: sabi,
0: ng Pilipinas.
1: Sabi ni Angelito Magsalin, bengansa lang ang ginagawa ni Trillanes. Maliwanag galit siya sa mga Duterte. Dahil kung natatandaan po ninyo, nakiusap siya. Noon ay tatakbo sa pagkapangulo na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi siya pinagbigyan. Diba? Eh, bengador pala yan eh. Pag nakagalit mo, hindi pala titigil yan hanggang di nakakagante. Siguro brat yan nung maliit. Spoil ng tatay niya. Nakita mo, hirap na hirap yung mga kasamaan sa kadete sa PMA. Yung ganyang kapwa kadete, nagte-training. Siya kumakain daw, nagluluto sa opisina ng kanyang tatay. Sige.
0: Sabi naman po ni Sir Robert Okoliza, Hanggat si BBM ang presidente, palubog po ang Pilipinas. Nakakalungkot no si PRD ang presidente. Maayos ang Pilipinas.
1: Antayin pa ba natin lumubog? Palubog na eh. Antayin pa ba natin lumubog ng husto bago tayo gumawa ng ating mga reaksyon o gumawa ng hakbang para maitama ang mga mali na nangyayari sa ating gobyerno? Di ba?
0: Yes.
1: Antay pa ba natin lumubog, Don Pepot? Meron ka ba lumangoy?
0: Hindi. Kaya hindi pwedeng lumubog.
1: Eh ako, hindi rin ako marunong lumangoy kasi nung aming kabataan, ayaw kaming turuan lumangoy dahil hindi raw maganda sa babae ang marunong lumangoy.
0: At kailangan, balot na balot pag lumangoy. Bawal simsot.
1: Sabi ni Shirley Uyang, Tito Escalera, Pinky Lacson, move on. Di nyo na hawak ang beat. Paghandaan nyo na ang pakikita ninyo ng 18 Marines. Kaya nga inaapure ng ating mga kababayan sa kanilang mga panawagan sa Senado na apurahin na ang pag-imbita, yung pagsasagawa ng pagdinig at imbitahin yung 18 sundalo kasama si Gutesa.
0: Yes.
1: Di ba? Para nang sa ganon ay matuldo ka na, malantad na ang katotohanan at mga ginagawang kasinungalingan.
0: Yes. Wala naman kay Sir Jaime Galma. Jaime Gama. Good morning po. God bless po sa inyo sa patuloy na pagbabalitan totoo. Shout out po from Bukal, Tansa, Cavite.
1: Yes, maraming salamat. Mabuhay
0: po,
1: ang Tansa,
0: yes.
1: Cavite. Ha? Sabi ni Sally Sueño, di talaga mahirap ang Pinas. Mga walang hiyang politiko ang nagpapahirap sa bansa. Ayaw maayos at walang nananagot. Patuloy ang nakawan.
0: Sabi ni Sir
1: Sabi
0: Alice
1: ni
0: Martin,
1: Sally Sueño, si Bato, 64 years old, kahit nada pa ba? Di nagpahuli. Walang wala ka, triling, nahuli ka na, naihi ka, hambog ka. Okay.
0: Sabi ni Sir Alex Martinez, good morning po sa inyo. Sa inyo na lang po kami nakikinig dahil totoo lahat ang inyong binabalita. Ingat po kayo. Thank you po.
1: Salamat sa inyong lahat. Mag-ingat din po tayong lahat, mga kaibigan. Wala na tayong oras, Don Pepot, pero kung may babasahin ka pa, pwedeng ihabol mo. Meron
0: sabi,
1: pa tayong 2 minuto.
0: Sabi ni Rosemary Sercuena, good morning po. Totoo po bang si Matibag ang tinalaga ni BBM na mag-imbestiga sa Senate seats?
1: Wala pa tayong alam eh. Wala pang napapabalita eh. Diba? Sus Mariano, anong klaseng
0: sila
1: imbestiga?
0: Din, diba?
1: sige.
0: Mula naman kay Ma'am Mercedes Reyes, kailangan nilang makaipon ng tax para makautang uli.
1: Alam mo, malabo ang script nila eh. Yung ano yun, malabo, di ba? Yung mga ginawa nilang script, yung mga sagutan, malabo,
0: yes.
1: Nagpapahalata na sila ang culprit o sila yung talagang may kasalanan.
0: Sabi ni Sir Michael TV, hindi manalaking kasamaan sa kabutihan, panahon na siguro bagoy ng lahat. Go BP, Inday Sara, simulan na ang investigasyon sa flood control, Senator Marcoleta.
1: Sabi ni Cindy Cruz, ang nakakatakot pag sumobra na ang galit ng sambayanan, baka hindi na mapigilan at magkaroon ng revolusyon. Kaya sana sa mga senador ng minority, mag-isip kayo. Tama si Cayetano para mabuksan na flood control project corruption. Okay, salamat si Cindy Lupa.
0: Wala na po tayong time, Tita Carmen.
1: Sige.
0: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat na kami, ang puling ko, James Gojo. Lagi po sabihin, lagi natin piligawin ang mabuti at tama. God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala, nagpapaalam po hanggang bukas na muli sa dating oras, sa dating himpilan, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Ingat-ingat po tayong lahat, paalala ng ating palatuntunan sa lahat ng ating mga kababayan. Sumunod sa batas. Wala pong bending the law, walang bend the law sometimes. Kahit anong oras, kailangan sumusunod tayo sa batas. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
0: Thank you, Lord.